0: 1992 constitution no ene ochema article 19 cross 3 no ade de pefe se se de amamra ne kan no se gbase e bia obi atia ne na cha kopi obi ma so wo mra kwa se kwa du bia de abon wontimi meyi ne ho ano a se e betimi adi na se wo mra kwa mapie no enye se obetamfo ade afo ni akro no se enin asome so benten ene wo firi so se ene o manfo samfo no ensem bi se ne enwo akache enti wo ma kwa betimi adi wasem eno achi so wontimi fa sa ade we nyina kopi mo social media so titiru ya kan se face ali ni book no na wontimi nton kra na ema oni across emre bi awini nti no ene se wo made a ene ye ka wo chima se betimi akonka na timi agina bra no pade a ene wo se enkratasem etimi di mu na ne nyina no eye mbrasem na mra kwa so a se ye wura kanu frata mai wontimi enka se wo bedi na sem wo mra kwa enkratasem na ntimi ni mu ene wato ne nkra wo tetefun so se wo mra enzem bi se no no ene wo chima gana yama mra 1992 constitution article 19 clause 3 no enye sa ne chichima wo chima ene no agye se wo bona maneye wo mrekwa enkratasem ne atimi adimu na ensie bi ho no na watimi ade afa so na ene ensem ne atimi akoso wo chima sa enkrato kro no so enye de betimi akọ ade ama emranimfo a yeso mu ne betimi atwitwa ade agye yewra kanu frata ne nyina na ba se eye fon so ena ve social media so na de akọkọto no ene ne ye tunsa de afọ no kro no ba ene special prosecutor ne nemran chini chima ene ebedim de pa esa enkrata sem se entimi enni mu na enni no bi entimi anko na kwan se torti se de mra ne se na enni e be den se yewura ye kan se keno frata ye betimi adi na asem mna ko a se bi omu ni ketem emfem free us montes mp o man konko ganam no chima se betimi abaso mpo a enni o se enkrata sem no entimi di mu na ni na di timfa emra kwan so a ni o se wadi empenfo entimi di ni na fa mra kwan so ansa na ensem no ye betimi adi o mra ko mp o man mu a sana o chima amramana ne tia ebo ye nyina ye ho ban na enko ka se e bi obi adimi adi sikanti ene ya ton kradia fo ntetefu ye nim number ne yabona mane no nkro mo chima no de enko nkosiaga ne mo mankrata se mebetimi adi mu ene kye se yewura no obetimi aba anaso wo ma ansa na yetimi adi na sema ene ya special prosecutor yura kisi aga ben ene mantin adi nsem di se abeto abonten
1: Ebusia yantua kasiye nisu na enche ekra nebeti uja senye neku piemu ewa salaga abofrebi ayiraye ewa asu piti ema chrese nsem nebeti uja no na ye beja beja pa ema ye kase ebra kwa abofane ayiraye wa hospital ho nani pamyonu ene wo duty enu ntino wamo na yupenu politifo ye mifemu senye neyi ya bekese denti ena muwo duty na mba yefeke hae ama abofra wo ye toto jese baby bi kura no yetimi ababe wia no e wa so piti ho anasa abofra na yera se wo memye se he no fa ye wo bia entimi enkyra sem yi mu e ma sem ne be ye hu pa na afi abofra ne awofo no na che se wo mu ensunu egujem na ne enipa mienu ana wo mu wo duty sa bra abofra no eyera ye e wo hospital ho no e ne e dom kopie mu e wo police fo aka che ma police fo entimi e hwe mu e ma ye de wo mu akwa kopie mu e wo court na sani pa mieni eye Frank Atanga ono nenya 52 ena afensu Maria Muhammad ono so enya 32 years ni ya duomu ekwa kupie mu ewo court achese court etutu womu anu nsem ebuse buse womu nsem na kwe duwa yedibo womu ene sem womu no ekbra achese ye yade muni msa muna muwe duty ene ni msa ni anese for ni adokta for yo mumu mawa hospital ene weba morning na weba afternoon na weba evening ti mpem bia na beko hospital die na chese doctor ni anase nurse ni ewo kwa wubeti mi ashew sa ena nkulufo mionu neye womu duty womu shift ane wose womu she ema ni ama timi kwa sutote ewo asu piti ho ena chese wobi ni mdiye ba ya womu mienu ni nano womu timi yi womu eni sa ema ye timbabe buya abofreyi anasa abofreyi raye enu ti kwa edua polisi fwa edubo wamu ni se saa yede ya abofreyi raye wamu mienu nomu ni mhubi wamu mienu neka wa unti bwa umu achesu wamu ya oma jensen wambe wia abofrano enu ti nene nei a polisi fwa de saa kwa edua ni bwa umu di wamu kukjina kwa tu nene ena kwa tu no ebu se busa wamu anu ensem na judge ni awo tine jem edi asemi eyehe ana efua sakubia ajima indabu wano ene tina jem edi asemi no di asem no na wa chile se mpimpe indye ewebe siya evidence biye ni wa e chile se nkrofomi yemi ampampampampampampa wamo ene sha siya mabofreyi eyera ene sunu sene yo mu duty ane waso wamo neche sebi biya beti miya koso ewa asu piti wa wamo miye nini nano wamo timi eyi wame nino chese ba kumpan sana siyanka se wene she hama mebi ana chese me dane mu hunka kraba and chese omu yonu na bomu eyere free hospital ho enone sana chese asemi yet uti ana yose debi asemi diya debi u debi enunti ene yedo mko piye mu ewe kotin na court no ahye omo se ne bill no ye be ma wo mu bi na bill ne ye de ma wo mu no e 150,000 Ghana cedis a no so so two charities e ka e ho na court ahye se sa charities mienu ye de aka hu be hia se requirements ye de agu ko se e wo se charities mienu ni na fm no e wo se fm ansa na sa nkrofo mienu ye fra ba ko se franga tanga o no nya 52 e na afi so maria muhammed o no nya 32 no ansa na bill no get me e de ama wɔmo nene court na che so mutimi ne sika ne ban charities ne e ba dia sa nkrofo mienu wo mbetimi akɔ ne mprempren dia ye mbu a mu kunfo na sɛ mbu a ye ga sɛ ne ne e ampama ye emunye guilty until say e be dia sɛm no ne ye hu ne evidence ahodo aba a be kyerɛ sɛ sa nkrofo mienu ampa wo mutimi di awudi sɛm sɛi ɛnu ntine ne court a join ni case na case no ye be said ni July bosome edo etoso enkron ewa fim pinum ni edionu ensiem eno ene da court no ahye se womo ensa enko emra na asem no yensa ento aso enni
2: plan b fm ni o yo
0: enti abusua waso gusu a oti anwume no nsia kaseye o plan b 104.5 abusua yenti enkrato esanse ho behia de ama opa ne nyina na se asase bi aba oti mse sa asase ne ho ko afa enkrata sem etimi di mu enti sa asase ya mekanfo de ama wi obetimi akukuru ajapade de esi so a sebi oni obi a entwe eho emans asase e makmak 12 plot aha ewo asaman kese epie mantem eastern region na sa asase bebi e danso oti mse eye bebi pa sebi utimi ekukuru ejapade ni sisua eni afibo na yesi isisua ubia intimi entatao mekanfu asasi etimi di amu bibia sa opese ukukuru ejapade bitise school edi sisua asasi ebitimi ama bibian aye kama enuwa chizu asori na opese ukukuru edi sisua enu egusie kume enso honoma afu ubitimi ukukuru ejapade ndi sisu se warehouse nsua nini nano asasi yantama eda asamankas ewe epiemantem eastern region 12 plot no enu go enkratese msudie e kejua enya afri na langard for better tao ewa asasim inti asasi ya enyumeme kanfu diya mawi sa wakondo sa ube time aji sa asasi na wetime ya kukuru waja padie no edi ezisua eni ya busunya bomodiya se enyumri ya obaji number we miwye pet na nempe nifuo etimi edi enkumo ewe cho asasi no ebuonso ya adi ya fupa inti unya ebe time ya buwa pa ebusunya diedi kanji number we 0551 65 66 55 Sajin Ibium 0551 65 66 55 Bomodia se 12 plot as I see a wasaman kesi on sabit mia kanawa japadi uku kruswa any ubi besi uturum ukojo na ukono. Nafun so sa asaman kes wane bium so yesa wasasia and we 2 plots. 2 plot and so and won't go a kejua Langas and Sembian, a won't cut a sum air crado, the dada, etimi edi amount. And also, opes o kukru a japa de disusua, say a warehouse, and I say a beer, a dia, one castle bit me a demo dia on your beer, and also make confusa as I see a wasaman kasi a 2 plotono, etimi edi amount. Medica cassette, sebi bibia, assassin in a dano, a bebia, ultimus a conkaya, a hobbit me a kamapa, a diamawa, sebi, was soon be dear, may show boss at one, sir. Ebetimi aka saaji number we nene mpenefo eni enkomo ewo 2 plot asasi amekanfo de amawo ewo asaman kese no 0551 656655 saaji ne biemwe 0551 65 6655. Inti anyumbe ya bomode se wone mpenefo ebetimi edin kumo na me sure boss asase no e won krata sem de e ye kejuwa.
1: Ebusia yenkopie mu e wo Ghana made stores so ti Ghana made stores dia na nim say o pe Ghana niema ato edidi e na Ghana made stores na ho se wodi wani ekuchirim. Say Ghana niema nkoa e na wo pe de Ghana made stores e ho e na make amfo edia mawo. So o pe Ghana niema obedie dia wo be share dia wo be no.